se le ri pe fa won eyan ni anointi won ilana awon eyan ti wan church lata na bo ma mo mo fa won 3000 to ra wo ko church ibe la duo sita le bebe mo be 24 hour ni emi mimo pe gba ti o bayi to wakati bi merin si marun si ni si 24 hour pe e do bale daddy e kunle mommy ah kin lo gbe wa debi ta de Olorun gbo ti ba sanu awa gan wo ti ji wa gbe anu lo gbe wa debi engineer e pe baba yen ka jo gbon soke

kigbe eni o se olorun to de aye atorun mo dupe lowo re mo dupe fun awon omo to fun mi mo dupe fun ise to fun mi mo dupe fun wiwole ati jijade mi mo da ogo pada fun olekan na ogo ni fun Jesus Jesu oluwa wa eyan ayan fe ni bo le wa te tin gbon mi ni bo le tin gbon mi sa ni bo le tin gbon mi ma e je ase bayi mo fe ka gbadua keji ti olohun ki ko enikan ni ki ladu yen adua fun idari je ese ni o di mi o fe ku elese psalm 130 ni oluwa bi iwo ba nsami ese ta le ni to le duo o ni sugbon idari je nbe lodu e ka liba ma beru e mummy e dide ku ni bi pepe yin e wa sun meyin e kan kun le nbo mi daddy eyin na e kun le nbo mi e wa gboju yen soke pe baba dari ese mi jimi iwo nikan lo to be dari ese mi jimi be se nso yen be lo ngbo pe ki olohun ko dari ese je mi ati ko fe ku elese ato olohun wo ba se tun kun le waju e ese lero loro ti oni je ka wan angeli wo je ise fun wa e dari je wo olohun omode lo ngbadua loni agba ni ngba olohun dari je wa ogo mani fun Jesus Jesus oluwa wa eyin ayan fe nbo le wa e wa dide soke adua keta ti olohun ki ko lele o na ni adua fun anu oni laarin odun ma so ise meji iwe Habakkuk oni laarin odun ma so ise meji oni nigba ti nba binu ma si ranti anu mi aarin odun la wa yi o e dide lesa o aarin odun ni osu kefa osu keje aarin odun ni o enowo yen mejeji soke eni baba ranti anu le mi lori oni e furugbin si ododo e ka ni anu olorun jo gbogbo ese lero ati ni se mi ti oni je ka anu okan mi mu ku o saanu mi atomo saanu gbogbo awon omo ti nbe ninu gbo ko ju be lo olorun jo wo bi baba ise ntoro fun anu bi ba ti mi ba mi saanu won kile o to su loni ba mi saanu mama ikile o to su ba mi saanu baba ikile o to su olorun saanu mi olorun faanu saanu wa in Jesus name e mo nkan mo fe ke lo si ibi gana yin e wa fi eyin ti e feyin ti gana yin sa e wa mama kigbe oluwa to ba saanu elese sibe saanu emi na to ba ngba elese ele to ba si to ngba won Sanu emi atomo kile o to su loni in the mighty name of Jesus e wa kigbe angeli anuda wa jise anu fun mi angeli anuda

0: oni loju anu wa jise anu fun mi emi mo wasu e mo ti so nkan merin ti angeli nse o mo ni number 1 angeli amon wa malaika ni won won mo jise ayo fun yan number 2 won mo guide won mo protect angeli mo dari eyan a si mo mo yo mo dabobu o eleketa mo angeli amon fun yan lo nje won a si mo fun yan ni okun olohun mo lo won aran se onje si o lati odo awon angeli re Number 4 ti mo mu ni pe angeli le dari e eh ta angeli e ba de yo mo lo sibi ti yawo e wa yo mo lo sibi to ko wa enikan ni bo le tun ti ri yen se ba angeli ni in to se fun philip ni lo ninu we out of apostle chapter 8 verse 26 when he and the angel of the lord speak unto philip saying arise and go to the and go towards the south angeli oluwa lo lo ba philip o kan tank oni di de mo lo si ona ona bayi ni ko lo enowo angeli mi to ka ona tin lo to ka ona si mi ona tin ti sorire foju mi ri angeli mi ona ti tin gba tin fi la joju mi ori iyan nikan ko be ba wo ti bibeli so ninu we genesis chapter 24 verse 7 te to ka verse 40 ninu we genesis 24 verse 7 verse 40 eri biti abraham ti pase fun omo odu e pe ko lo bo mu yawo fun omo re isaac ko mo si nkan meji to se in to kan ki gbe si oju pe angeli olohun wa lo fi yawo to mo mi o ti omo oga mi o fe han mi o angeli mo se be omo fi rebeka han eyin wo le iloko eyin wo le ilaya e ja sare so bi di marriage corner nawo yen angeli mi si oju mi si yawo mi angeli mi si oju mi si oko mi se single mother ni o gbadua yen angeli mi si oju mi si oko mi angeli mi si oju mi si yawo mi isin meje o waye fun awon obirin angbara adi fun women convention but isin alakoko yo koko wa fun awon obirin ti an je single parents single mother single ladies single mom lagbara olohun leyin gba na ipade o wa fun gbogbo obirin lapapo ni bi ti awon oko yin o ti wa momo fi onje break fun yin enikan ni ah a mo se be ni ah e so bi o se lo ah a si wa nu awe e je nse bayi pelu adua te gba yi eyin ayan fe mo gbe awon testimony kan lana awon kan ni ejo sa awon fe ki n tun gbe olohun fun mi laye mi ni interrupt oya e pe baba yi Baba ilangeli koko lo ba ni gengere to kesin ode to ba ku iseju kan kesin o yo foke ni igba meje olohun yo angeli si o
1: adedamola olajide noruko mi o wa lati ibadan
0: ibadan ile ngbe
1: nbe ni sir
0: nice
1: may this year ni mo join commission yi o sele npe mo ti wa labuja for like 20 years gbese lo le mi kuro labuja gbese lo de mu mi join commission yi contractor ni mi mo ma ngba ise mo de ni company ti temi
0: gbese le yin labuja gbese yin telo
1: 15 million
0: 15
1: yes sir
0: million
1: yes sir
0: ha
1: mo wa bere sin wa si church emi ati yawo mi la ma wa bo ko wa le ni
0: loni
1: be ni sir so over the level kan to ye pe enikan ti mo je ni 5 million oro yen ti di tolopa to fi wa je pe o gbe mi lo si police station o wa mo ti ma ngbadura ni bi dandan pe ko lohun se ise iyanu ti ma fi rowo yen san but olohun o gba ona ti mo ro n pe olohun ma gba
0: ko gbona bi teyin focus si
1: gba rara
0: aje n pase mi o mo ye gbese ti nbe lorun emi o si mo nto fe olorun gbogbo ona enikan ni ko si ami yo gba ona bomi yo si o e ki gbe ni baba gbona bomi yo si mi
1: so mo ma gbadura ibi temi fokan si ni pe boya olorun ati e pe fun mi contract ti ma bi san
0: gbese
1: yen egbon mi kan de wa ti mo mo ko capable lati fun mi ni 100 million
0: church
1: but ko won se to lu woju mi mo a okay o de ka lo ri won lori oro yi but daddy mi ni ka ma lo along the line ojo kan wa to je pe ijo monday lojo yen ojo yen ni won ti plan pe won ma gbe mi lo si yagunku lori oro 5 million ti mo je eyan kan won ti plan olohun wa lo adc to the governor of Oyo state
0: ADC to the governor of your state.
1: O kan wa si station yen ni mi de se ma lo station yen o wa wa lo wa DPO wa ni koko wa gbo nkan to sele o sha wa mo sha salaye fun lo wa get to know pe o mo egbon mi all of a sudden lo de pe egbon mi yen iyen de wa la America o wa ni kan da ejo yen duro di ohun
0: ha
1: I pe ohun ma fun won ni owo yen
0: ha
1: Olorun de ba mi se o san gbogbo owo yen without stress owo yen lo de je major one to tin fun mi ni blood pressure
0: ninu kini
1: ninu gbogbo 15 million owo yen lo eat mi ju to tun eat daddy mi
0: ha
1: because true daddy mi mo fi gba owo yen lowo eni yen so o ti fun daddy mi ni blood pressure o ti fun mi blood pressure o ti fun mo mi but everybody jan gbadura lori oro owo yen ko to ade pe olohun gbe eni e dide ti owo yen bi 5 million bi je season
0: o san 5 million
1: o san 5 million ninu gbogbo owo yen
0: eyin o mo pe nbo nbe o
1: emi mo pe adc mi ba mi se mo adc yen ri
0: amen mo na bi ti o gbe oro egba to ba ku iseju kan ki to oni yeye o gbe lara re to ba ku iseju kan ki won ni ko tan bi re kan si ami daada olorun ojiji yo yo si o mo ni ki olorun ojiji ko yo si o ki emi mi mo ko bi owo yo gbe onija loruko baba ti omo ati ti emi mi mo nice intangeli re le se niyan nigba to ku kinkini ki to ni ye yi o gbe gengere to esin olohun si yo e ja lo church eyin te ba be join wa e ba wa nbe lati iworo de wo moto gba ge le be so ni we ma e bere church olohun ojiji ni bi garage yen sa ma mi ni tan yin je oni lo ni je isin kan pere la se loni ojo wednesday e ta ba ti le pari titi 10:30 eyin ayan fe o nka lu ko lo sin mi awa un biri biri o now eyin te ba fe wa ani se service nro le loni bogo se nje ti olohun a se pari 7:7 ni and ki wa mo tan yin je gbogbo eyin ayan fe ose yo je ose mo ni gbagbe fun o e wo mama yin na
2: oruko mi ni nafiu rukayat
0: nafiu
2: rukayat
0: nice
2: mo dupe fun olohun ba pe igba to di october 1 oko mi pro eyin kan fe ra moto fun oko mi so ngba ti mo wa wa si bi bayi baba mi se pe nkan ti a ba fe ki olohun se fun wa ko to di next year mo wa gbadura pe ki moto oko mi ko jade igba to di ni october 2 ojo keji jo yen ni osan toko mi se pe mi niyan pe oga awon to fe ra moto fa awon pe o ti ra fa awon moto 41 million fun vu ni so tori awon tipa
0: ni
2: vovo moto tipa
0: style
2: ben
0: o ni o
2: so igba to di wednesday to lo only a lo sibi be ti won se royin oga yen pe oga yen buru to ba ti de bi be ko sa kunle sile mo se gbe ororo niyan
0: ti mo se
2: anointing oil so oko mi na lati on the two yen lo na tin lo anointing oil tori won kin gba ki yen ka wa si church tele tele won ma so pe
0: gbo pe won ra moto fun won wa fi yin le
2: no igba ti koko di pe won fe ra moto fun won leni e ti so fun o ti promise won ti pe ti pe so bi ki won de bi be ko so pe ke se won mo fe gbe fun elomi ma gbe fun o sa hun igba ko wa
0: o yi won
2: ti mo se fun won ni anointing oil niyan pelu ta ba tin lo Jesus ti won ma ran mi lomi won e kin fe gbo gbogbo nkan ba yen tele tele so on gan won ma ji mi pe se lo seun seun yin ni o lo baba re ni gba gbowo moto o ma fun mi lowo moto awon won ji mi ni daji ni ko ya tete mo lo
0: ori odo baba
2: ori sodo bibe so won e kin fe gbo tele tele sugbon ni isin yi mo dupe fun olorun oga won yen o so so fun won pe ki won mo gbe moto yen lo 41 million ni won o ra fun won nipe ki won mo dawo pada
0: die
2: on gan lo pe mi pe kin bo won se testimony re awon ni o send je si mi ni isin yi pe kin ba won se testimony
0: o ye lo ba n se testimony
2: ben
3: oko yin ti bo npe eni mo fe oko yin Sunday na wo e bo se joko se ribe se ki gbe mo dide wa kan lanu wa pe baba ebi baba eni baba mi iwo ni baba mi nya oluran lowo ti mi eje wa won ti a le soro nu eyin mejeji baba mi ni o baba mi iwo lo ni ke ati baba yen ni e pariwo pe Jesus sanu fun mi baba to wa su si keje mi na ki pe baba sanu mi hallelujah bi mo se ki gbe niyan so ase baba kan wo mi bi mo se wa sin baba yen lo o kan ko letter si mi ni o ni mo ti fun yin 100,000 ke lo fi ki yawo yin o fi ba yin se be emi ni n ba wi in mo pe won wo mi won ni mo nwo yin ni isin won kan send e mo kan use text message ah mo ni baba inu service mo wa o mo ni suwe yi na da eh iwo na e ma send e si o o kan se npe le send e tan in le in like we send 100 ki won bi ba n se be o be tin je tan ni isin ni in le 100 si se ri bi mo se ri owo yen mo kan wo bayi pe apere le yi o eyin mewa kan be nbi kile o eje n tense eyin 100 be nbi kile o to su ala ti o dun lori phone o di ashe mo na wo si ba ngbe ka yen ba nbe lo truck yen si mo nbo mo na wo si fun oko yin ko ni jam lowo e lasiko to ba ti bere si fi sise e ni mo ibi mo o dashe yes
2: igba ti un agbede ni ojo thursday so igba to jojo saturday omi 77 yen ati holy communion mo wa da si fun ra won wa ni o ni ma kokko fi fo moto yen nu o na lo de kokko fi lo fo nu so ijo monday yi ni moto yen sese wa bere ise
3: o ti bere ise lati ni jeta
2: ben
3: yo mo mu wa o
2: ami jesu
3: eyin go change the tension ra wa
2: ami
0: nice e wo bolo mi se nse angeli etan won si tun le ran si o gbogbo awon ti mo nso yi won angeli si won ni o olohun o ba ngbo ai mo ye jo to tin gbadura pe oluwa mo fe nti o fun mi ni ka instrumental ti mo gba ni instrument be se mo so bo leyin adura ta ba gba loni emi mo jeri emi mo jeje pe ma fun awon 3000 ni anointing oil lagbara olohun ni church loni baba ti n jade eni kan ni mi o ti gba paper temi na o ti ma so sinu omi olohun ba fun oni agbara lati join eni kan ni bo ni prayer wa lori facebook loni 6:30 na ni e ba wa ta n se prayer lo one church a wa nbe lagbara eni to laye atorun ori facebook atori youtube nikan ma wa laaro yi e si ja mo wo boya wa lori tiktok na e je mo fe le se lo ago me eje n so pe gbogbo eyin te ba fe wa si service loni e tete de church ni ago mejo e ba wa nu adua bo de meje bo de mefa bo de marun o ba wa nu source ngba ti o ba bi e kuku ji ade ni meje eyin te ba nbo e mo ba wa nbe yago to ba de but isin kan pere la se yo si pari si 10:30 loni eje mo fi le se lo engineer
4: mo dupe lowo olorun lo
3: so oyin bi te tin soro
4: ana ayoni lati matogun leko
3: let you wa
4: ben
3: nice
4: mo dupe lowo olorun bi pe olorun ba mi ko ile ilako pari
3: e ti ko da bu senti tele
4: yara kan ta ti ko lati 2009
3: le ko yara kan
4: ben gba to wa di 2022 mo wa fe send di 8000 sojo odun ojo odun lona laro
3: okay
4: mo wa mu iwe ta fi ma send owo majemu mo mo pori e ni mo fi ile mo ba send e
3: e ba send 8000
4: sibi
3: lowo ba bo lo sosi
4: lowo ba bo ti sosi mo ba bere si ni ro pe a kini mo wa se ibayi olorun ta lo fe ba mi gba oja jade mo sa bere si ronu mo ba
3: jura
4: e gari elubo
3: le mo ta
4: eh
3: 8000 wa yoku nu e
4: mo sa se ba mi gba lojo na niye ni mo ba pe omo mi okunrin kekere mo ni mo fe send owo ti oja o pe church ni mo de se mistake ti mo send e si o oni ki ma worry oni gbogbo atijo ita ti nta na kini ki le se nbe
3: church
4: mo ba dupe lowo olorun bo mo sa se bere niye lati 2022 lo bere si ni ba mi pari ile yi
3: se pari e ni
4: a ti pari e o a ti ko sinu e
3: ah e ti ko tan
4: so
3: owo te se si san si ha won mo ti fo ni se iyawo e bayi wa mo miri ni gba gbogbo ona olorun mi gba gbogbo ona